0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's a belly

0: Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
1: Kavibes! Advertise!
2: Huh? Advertise?
1: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product? Grand opening? Promo? Event? O gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GV AM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com. Come.

0: Pesik, ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
4: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang tita. Ang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
3: Eh ako niyag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota ko lang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
10: Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
14: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan!
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
17: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
18: Bakit RiteMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handa. An Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's a belly friend.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Kavibes, advertise.
10: Huh? Advertise?
0: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GV AM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
12: Eko ni Agyong kawan ita.
11: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
13: Rexino Forte!
14: Mas bilis banat kesa kang apat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
18: Mahilagan sa buhay. We are Mimi.
19: And your

0: It's 9 p.m.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
10: The end. Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end. Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Sonox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: You are currently listening to GV99.1.
13: Your good vibes.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
19: Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: It's Melly Francis.

0: Ladies and gentlemen, citizens of the world, good morning!
1: Never mind the stars in the sky.
0: Ulan pa nga ni. Ay, 6:17 na ang oras sa buong Pilipinas. Isang nagmamadaling umaga na naman ho ngayong araw ho ng Friday, the 14th of August, 2026. Mayapayaba ka balin! And to all of our listeners from different parts of the Philippines and different parts of the world.
2: Umuulan pa rin ho ngayon kasalukuyan. Pang ilang araw na ba ito ng sunod-sunod na pag-uulan?
0: My gosh, thank you katamong kabalin. Hanggang ngayon ay lubog pa rin ho sa baha. Kukurugot. Alam mo yung flood control na yan, dapat di tinatawag na flood control. It's flood out of control. Wala ka control-control sa mga nangyayari. At yung mga politiko, makapagbida ba naman ng mga proyekto na ganito, ano? Very, very proud sa mga press conferences. Very, very proud and excited kapag sa press releases. Pag magsasalita sa publiko. Pero sa mga ganitong pagkakataon, wala pa akong naririnig na lumabas din in public at humingi ng tawad sa kapalpakang nangyayari. Diba? Dapat mayroon kang sense of responsibility. Lalo na kung pinangako mo na, oh, ilang ano lang po, matatapos itong flood control at magpapahupa ng baha. Hanggang ngayon, wala pa rin. Diba? Wala pang magpapasorry dyan na, ay, pasensya na ho kayo, eh. Kami din naman ho, eh, umasa na magiging maayos, pero hindi ho nang nabul sa ho namin. Eh. Ay, ano ba yan? Sorry. Nabul sa yung balat ng candy. Ayan. Dapat ginagawa natin kapag nasa labas tayo bilang mga ordinaryong Pilipino para di nakaka-contribute sa mga ano basura. Ano yung ibig ko sabihin? Diba? Hindi yung tuturuan yung mga anak yung magtatapon-tapon na kung saan-saan. Diba? Tapos pag bumaba, nagsisihan tayo. Pero sisihin talaga natin. Public office is public trust. Nagkatiwalaan ho kayo ng taong bahay na gawin ang trabaho ho ninyo na maayos. At pag hindi ho ninyo nagagawa, I think the public deserves an apology. Lalong-lalo na ho yung mga kababayan ho natin na ilang dekada na ho nalugmok sa problema ho ng pagbabaha. Eh? Napalala na ho ng palala. Kung kailan pinopondohan ng gobyerno, palala ng palala. Ay, naku. Kung pwede lang talagang yung mga pangako, di ba? Yung yayaman ka sa pangako. Alam mo, marami na mga mayayaman talaga sa Pilipinas. Eh. Kaso yung mga pangako, inaanod din ho ng baha. Ano mo yan? Yung mga tao at mga estudyante, tinuturing na waterproof. Diba? Pero yung mga pangako, hindi waterproof. O ano, hugas-hugas kamay na lang tayo sa rainwater. 6:20 ang oras sa buong Pilipinas. Eh. Aga-aga naman talaga na ni-trigger sa KG Boy. Kailangan i-trigger natin ng ganito kamaranon. Para magbayo. Balo mo yung sinasabi ko. Nakakalunos naman yung mga nagmamaraton dun sa mga nilulubog na lugar. Nakakalunos sila. Ay, at makanyan. Ay, send in your greetings and your requests at ang report nyo sa mga lugar ninyo, lalo na sa mga binabaha kasalukuyan. Mag-update nga kayo sa amin. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sa aking pagbabalik, papahupain ko muna ang emosyon at ako'y magpapatugtog ng mga awiting magpapaganda naman ang ating umaga. Okay, tie down. It's 6:21 in the morning. Time check brought to you by Right Med.
3: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra kita.
5: Aray! Sakit!
4: sakit ng katawan ko.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converged Fiber technology.
8: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848.
9: 045-598-3000 or 598-3030.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Kavives, advertise.
12: Huh? Advertise?
11: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GV AM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
13: The end ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
15: Bakit RiteMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines, kailangan right med.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
10: This song is brought to you by RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Rite Med.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: It's

We got a good vibe set of headlines around the morning roundup. Check your time. It is now 6:44 ng nagmamadaling umaga. Ngayong araw ho ng Biyernes. Thank God it's Friday, although we thank God for every day. Medyo maulan-ulan nga lang ulit ngayong araw ho na ito kahit wala hong bagyo. Kaya ang ating ho mga kababayan ay nakararanas pa rin ho ng pagbabaha sa iba't ibang parte ho ng Pampanga. Ang tanong ho nila, kailan ba matatapos itong taon-taon na lang na nararanasan ho ng ating mga kababayan? Abay, tanong ho natin sa mga nanunungkulan. Diba? 6:44 ang oras sa buong Pilipinas. Lalo na yung mga tumatakbo na ang plataforma nila eh, it has something to do about flooding, about the welfare of the people. Eh, habang dati yung mga lugar na hindi naman binabaha, ngayon bumabaha na ho eh. Di ba? Oh, anyway, 6:45 ang oras sa buong Pilipinas, mga kabayan. Samahan niyo ako hanggang alas 9 na umaga as we take on the headlines and, of course, music to make you feel good. And because it's Friday today, asahan ho natin si Attorney Willie Rivera joining us at 8 o'clock for the show called Legal Vibes. Okay. Baka live na ako ne. After one episode of not being on air, sa wakas ay tayo napapakinggan na rin ulit dito ho sa himpilan ng GB99.1. Namiss ba ako? Pag ganun ha, you check it out on MixLR. Dahil marami pa rin nakatutok kahapon sa MixLR Radio Garden sa Signal Digital TV at saka sa Facebook Live. In fairness, nagsilipatan. Maraming salamat po sa inyo. Po't ang ngayon kuha papakiram naman keng Ere. Then, try nyo i-check yung ating Facebook Live o kaya sa ating MixLR, ha? Minsan, nandyan naman ho kami. At saka napapakinggan pa naman ako kahapon sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. May payabak po ka rin kaya katamong makiramdam ka sa lukuyan. Dakalortilanong makiramdam keng GVAM. Kumusala po rin kaya katamong tanam. Sana ho hindi pa ho yan nilulubog ho sa baha. At I hope this rain is healthy for whatever you have planted. Ne? Alita sanang makarokyaking ka rin kaya kayong tenam. Okay? 6:46 oras sa buong Pilipinas. To those who were wondering why we were out yesterday, because they are our tech department, we're upgrading our equipment. So maraming salamat sa Tech Dep for making fixing and the upgrading very, very swift. Maraming salamat sa inyo. Kahit maulan ang panahon, dito mo naman, pakasisipag ng mga puyat pa yung mga yan. Oh. 6:47 ang oras sa buong Pilipinas. Bago tayo mag-instant shoutout, oh, tinan muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ho na ito. If you're wondering, may bagyo ba? Sagot na pag-asa, wala. Sa kanilang daily weather update, ang synopsis po dito ay meron lang hong southwest monsoon affecting Luzon and the western section of Visayas. Eh, pero kumpara mo naman sa mga nakarang araw na may mga bagyo, pero hindi ganito kalalakas na pag-uulan at sunod-sunod na pag-uulan at saka pagbabaha ang ating naranasan, di ba? So hindi lang dapat nilalang lang itong southwest monsoon. Ito ho'y magdudulot ng occasional rains sa Zambales at Bataan. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, nalalabing bahagi po ng Central Luzon at Antique. Partly cloudy to cloudy skies naman with isolated rain showers or thunderstorms ang asahan sa nalalabing bahagi po ng Luzon, Aklan at Capiz. And for the rest of the country, ang dulot ho ng localized thunderstorms ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ang atin hong sunrise, 5:42 a.m. kanina at sunset po natin mamayang 6:20 p.m. 6:48 ang oras sa buong Pilipinas. Meron pa rin tayong update na inilalabas ho ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3 o yung RDRRMC3. Ito po ang kanilang situation report number 13. Kung saan na nakasaad ho dito na meron pa rin hong 241 na mga barangay ang apektado ho ng pagbabaha dito ho sa
Pampanga. Patuloy hong bumababa yung bilang, okay? But this one was released yesterday, last night at 6 p.m. ano? Meron naman hong 752,944 families ang apektado sa buong Region 3. Pero pagdating naman ho sa Pampanga, 372 barangays po ang affected po nito at dalawa po sa Angeles City. Okay, yan po yung affected pa rin po ng pagbabaha. Sa mga totally damaged houses, ang naitala ho ay meron ho isa sa Pampanga at tatlo ho sa Angeles City. May gulay, eh. Parakalda po rin may damage sa pibale-bale. Ang total damage naman po and losses to agriculture, grabe naman to. 585,083,311.23 damage ho yan sa agriculture, affecting 6,329 fisher folks and farmers in the provinces of Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Siguro, yan yung sagot nung sa tanong ko sa mga farmers kanina nung kumusala po rin karelang pananam, mga kalunos na ruguso, pantala po sana rin kaya katamong farmers. Ne? This is more than half a billion pesos na naitala ho na perwisyo ho sa agrikultura. My gosh. Oras po natin, 6:50 na umaga, kamukha ng aking intro kanina sa ating programa. Marakal pong politiko, potang magpasimula la pong proyekto, no, po pa nga proud, right? They're very proud. They're out there. Kulang na mo talagang every picture taking at chula, waling proud la na may rinan lang budget o ila mo yung magpasimula kayong budget na ito o nung alikarela masimulan yung budget. Ngayon po sanang people are expecting results but the results are not coming. The results are napakailap, no? Sa ilang dekada, hindi na, you know, the problem of flooding in was particularly in Pampanga, no? It's not a matter of years lang. It's already a problem of decades. But hanggang ngayon, nandyan pa rin ho. Baka pwede naman ho, unang-una sa lahat, bukod ho sa pagsusolusyon ho ninyo dito, mag-apologize sa mga ho kayo sa mga kababayan nyo, sa mga constituents nyo na hanggang ngayon lubog pa rin. Well, you're very comfortable inside your homes. And probably every now and then, you go outside, dudurot-durot kayo, di ba?

0: sa flood control. This also has something to do with our attitude and behavior as citizens. Simply by, you know, knowing how to segregate our trash and know where to throw them properly. I understand there are also places. At Tikuigit, the city of San Fernando posted something. Makakolong-kolong lamanog sa largong basura keng bandang del Rosario. That's not right. Diba? So, panday po yung gobyerno tamo. How can we call for a better Philippines if we can't change our bad attitudes? Diba? I mean, be responsible for your trash. Alitang manakit kontang bakbasura, ganun rin namo, pamanog sailor yung basura yun. One of the reasons kung bakit nagkakaroon din ho tayo ng problema sa pagbabaha, kasi because of this trash. Ang problema, ang babahain eh, yung pupuntahan ho ng inyong mga basura eh. Diba? Doesn't mean na dito mo tinapon ng basura mo. Dito ang magiging babahain. Eh. Pumakanita eh. Putang kaya nung ano rin man yung inyong mga basura dun sa lugar ho na yun. Yung mga catch basins kung tawagin, sila pa ho yung nayayari. Eh. Diba? Kakonsensya naman ho tayo sa kapwa-tao ho natin. Konsensya tsaka konsiderasyon. For me, that's the highest form of love. Diba? I mean, when you are very considerate to someone that you love, or even, you know, people that you don't even know, diba, that would make for a better world. Itang pakiisip mo lang. Ne, inugse ako bang basura ngayon eh, no, ko rin niya kaya miras. Diba? I mean, you can keep it in your pocket, inside your vehicles, and after you alighted from your vehicle, then you throw it outside. You throw it on your trash bins inside your homes, right? Or mantun kayong atin talagang basuran, proper, you know, waste management. Kasi kung tatapon nyo yun sa mga waterways natin, sinong pupulot nun? Wala. Or tatapon nyo sa daan, sinong pupulot nun? Hindi naman lagi may street sweeper. I mean, diba? Be responsible naman, please. 6:54. Tama na, sermon. Instant shoutout muna tayo. Masyado umiinit ang malamig na panahon. Sige, ayunod kayo ng Facebook Live, facebook.com/EV991 at buwan naman na today is Nanay Pines Jackie. Good morning! God bless you too. Followed by Ate Riza Gamboa. Ana metudtud kong alang danom kilubning bale, kagising ko mag-swimming na naman, oh my gosh. Pero pag-aisip ko atin pang mas malalang lugar ka na ako, pasalamat na ako mukeng Lord at okay ko pa, ng Ate Riza Gamboa. Hello to paring Jeng Malyari, shoutout idol kareng kayabe kong TNVS, keep safe kaya katamungan. Happy listening kareng Castaneda the family from Houston, Texas, magandang araw ho sa inyo. Ampo ka rin TNVS, mimingat ko po kaya kayong pamagmaneho. Ne? Sabi ni MJ Chon, I think paraan ito ng Diyos yung ulan na malakas para maramdaman ng taong bayan yung mga kabalastugan ng mga politiko sa mga flood control na yan. Shout out daw sa mga politikong magnanakaw. Karmahin na sana kayo ng mas maaga. Hello kay Marlon Pamintuan Manalo. Kay Ma'am Catherine Santos, maganda umaga. Shout out daw sa kanya mga apo, sina Cassie, Austin, and Kaylin. At to play daw ng Ulan by Q-Shay. Thank you, ingat and God bless you too. Hello din kay paring Daddy Angel. Good morning, DJ Cage and everyone. Let's pray for our fellow Kapampangans na binaha. 6:56 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Just keep them coming, okay? You can also send me some love through our text lines 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
1: The morning round of headlines.
0: Mahigit 2 milyong residente sa Central Luzon apektado ng isang linggong sama ng panahon.
1: The morning roundup headlines.
0: Malacañang itinangging alam ni PBBM ang sinasabing 500 million pesos hanggang 1 billion pesos leadership fund ng DPWH para sa mga senador.
1: The morning roundup headlines.
0: Korte Suprema tinapos ang oral argument sa pagkilala sa foreign divorce sa Pilipinas.
1: The morning roundup
0: headlines. At DOE pinaigting ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program kasunod ng direktiba ni PBBM.
1: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ngayong arahon ang Biyernes.
1: The morning roundup headlines.
0: Umabot na sa mahigit 2 milyon ang bilang ng mga residenteng naapektuhan ng isang linggong sama ng panahon sa Central Luzon. Kabilang ang humigkumulang 654,000 families sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Batay sa pinakahuling ulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRMC3, Miyerkules ng gabi, August 12, umabot na sa humigkumulang 1,297 barangays ang naapektuhan ng sama ng panahon sa buong rehiyon. Hindi lamang pagbahang naranasan ng mga residente, nagdulot din ang masamang panahon ng malalakas na hangin, pagguho ng lupa, soil erosion at pagbagsak ng mga puno sa ilang mga lugar. Patuloy din ang pagmamanman naman ng mga otoridad sa kalagay ng mga komunidad upang agad na makapagsagawa ng kaukulang hakbang sakaling lumala pa ang epekto ng sama ng panahon.
1: The morning roundup headlines.
0: Itinanggi ng Malacañang na may kaalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa sinasabing Leadership Fund sa Department of Public Works and Highways o DPWH na umano'y naglaan ng 500 million pesos hanggang 1 billion pesos para sa mga proyekto ng bawat senador at committee head. Lumabas ang naturang usapin matapos ihayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonawan sa Sandigan Bayan na may nakalaan umanong ganitong pondo noong na kanyang termino. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi umano kukonsintihin ng Pangulo ang ganitong uri ng kalakaran. Inihalintulad pa niya ito sa isang estudyanteng nandaraya nang hindi nalalaman ng kanyang guro. Iginit din ang Malacañang na walang naganap na cover-up dahil si Pangulong Marcos mismo ang nag-utos ng nationwide investigation sa mga questionable infrastructure project na naging daan upang lumitaw ang usapin tungkol sa sinasabing pondo. Dagdag pa ng Malacañang, natigil na umano ang sinasabing leadership fund ng maupo bilang DPWH Secretary si Vince Tizon. Tiniyak din ang palasyo na wala na umano ang naturang pondo sa pambansang budget.
1: The morning roundup headlines.
0: Tinapos na ng Korte Suprema ang oral argument sa usapin ng pagkilala sa foreign divorce sa Pilipinas. Kasunod nito, inatasan ng Korte ang mga partido na magsumite ng kanilang mga nakasulat na memorandum bago nito pag-aralan ng susunod na hakbang sa kaso. Umiikot ang petisyon sa hiling na kilalanin sa Pilipinas ang isang divorce na pinagkaloob sa bansa o sa ibang bansa. Sa isinagawang oral arguments, nilakay ng mga maestrado ng Office of the Solicitor General o OSG at ng mga amici Curie o kaibigan ng hukuman ang mga legal na usapin tungkol sa pagkilala ng foreign divorce. Sa bahagi ng mga tanong ni Senator o ni Senior Associate Justice Marvick Leonen, tinalakay kung hanggang saan dapat makialam ang estado sa isang relasyon hindi na maayos. Samantala, iginit naman ng OSG ang tungkulin ng pamahalaan na pangalagaan ang institusyon ng kasal. Sa ngayon, wala pang pinal desisyon ng Korte Suprema sa naturang usapin. Hinihintay muna ang mga memorandum ng mga partido bago maglabas na ang Korte ng mga magiging desisyon ito sa petisyon. Pinaigting ng Department of Energy o DOE ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program sa bansa kasunod na direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa gawing mapapakinabangang enerhiya ang mga basurang nagdudulot ng pagbabaha o pagbabara sa mga daluyan ng tubig at pangalib ng pagbaha. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layunin ng pinabilis na programa na mabawasan ang basurang naiipon sa mga waterways habang nakatutulong din sa pagpapatatag ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Bilang bahagi ng hakbang, itinaas ng DOE sa 400 megawatts mula sa dating 230 megawatts megawatts ang target na kapasidad sa ilalim ng Green Energy Auction Program upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa waste-to-energy projects. Nakatakda ang formal na auction sa October 13, 2026 kung saan inaasahang makapagsisimula ng paghahatid ng kuryente sa pambansang grid ng mga mananalong bidder bago matapos ang 2029. Tiniyak naman ang DOE na kasabay ng pagpapapilis ng programa ang mahigpit na pagsusuri sa mga pasilidad upang matiyak na makasusunod ang mga ito sa mga pamantayang pangkapaligiran at hindi magdudulot ng panibagong panganib sa kalulusugan at sa kapaligiran. Oras sa buong Pilipinas, 7:02 ng umaga. At yan ho ang ating unang batch ng headlines today. Pahabol na pa bate kay Welsy Katap. Maganda umaga, Welsy. Na nakikinig mula sa isang hotel dyan sa Porac. Good morning po sa inyo. Kamusta na ho kayo? Long time no see. Oras natin ay 7:02 na ho ng umaga, mga kabibes. Para sa inyong mga greetings, ipadala nyo na ho yan sa ating Facebook Live or text us over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Mga kabibes, magbabalik po ang programa. Makalipas ang ilang mga paalala dito lang sa GV99.1 at GVM792 naglilingkod sa bayan. 703 Time Check brought to you by Pag-ibig.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Mabilis talaga magbaha dahil sa tambak ng basura at nakurakot pa nga ang budget para sa mga flood control project, sabi ni Ma'am Catherine Santos. Hello din kay Nanay Pines Jackie na nanonood na, nakikinig pa every day, every hour. Lagi nakasuporta yan si Nanay Pines, ano? Maraming salamat, Nanay Pines. Huwag ka sana magsawa. Maganda umaga rin kay Bap Nardo. Sabi niya, walang biyahe kahapon, unlimited ang ulan. Parang samgipsal. Mag-ingat daw ang lahat. Good morning. Bap Nardo, good morning at sa lahat ng mga TNVS po natin. Mo, ganyan talaga sa Pilipinas, sa literal na sala sa init, sala sa lamig. Kaya rin na po ning mapaling panahon, no, yan po yung kakatang salubungan keng kauran. Masarap ngayon, sopas. Naamoy ko yung sopas tuloy dito sa office. Ang hirap nang nagdadayet. Hindi makatikim-tikim. Asya. Pwede bang ano? Pwede bang mag-take out na lang? Biro lang. Alam nyo, may lakad pa tayo after eh. Oh. Eh di lang bit-bitin ano. Ay nako. Oh, maganda umaga mga kasopas, mga ka-vibes. Kasopas tuloy. Ano masarap pa? Bukod sa sopas, ano ba masarap pa? Kainin ng ganitong panahon. No? Suggest nga kayo. Sige, patuloy nyo lang ipadala nyo mga mensahe, pero oras na para sa atin home top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Agrikultura sa Pampanga, tinamaan ang mahigit 582 million pesos na pinsala dulot ang bagyo at ng habagat.
1: The morning round of headlines.
0: Senator Ping Lacson, tinawag na mas malalaking pork barrel ang sinasabing DPWH Leadership Fund sa pambansang budget.
1: The morning round of headlines.
0: At DepEd buling pinagbawal sa mga kawani ang pagsasangla ng ATM payroll card bilang garantiya sa pautang.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Lumobo na sa mahigit 582 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Pampanga matapos manalasa ang Bagyong Luis, Bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Batay sa pinakahuling ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO kahapon, August 13 may get 6,800 na mga magsasakat manging isda ang direktang naapektuhan sa lalawigan. Pinakamalaking pinsala naman ang tumama sa sektor ng palaisdaan na umabot sa may get 337 million pesos. Pinakamatindi rin ang naging epekto sa Minalin na nagtala ng tinatayang 183 million na pagkaluge. Sinundan naman ito ng Makabebe at Sasmuan. Samantala, mahigit 187 million pesos naman ang naitalang pinsala sa mga palayan. Pinakamalaki rito ang luge sa Candaba na umabot sa higit 101 million pesos. Kasunod na ang Arayat at Apalit. Hindi lamang mga palayan at palaisdaan ang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad. Nagtala rin ang Provincial Agriculturist Office ng karagdagang pinsala sa livestock at egg production. Patuloy naman ang pagmamonitor at paghahatid ng ayuda ng mga o ng pamahalaang panlalawigan sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng kalamidad.
1: The morning round of headlines.
0: Muling hiniling ni Senator Panfilo Ping Lacson na tuluyang alisin ang sinasabing leadership fund sa Department of Public Works and Highways o DPWH dahil mas malala pa umano ito sa pork barrel system na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Ayon kay Lacson, lumitaw sa testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoa na nagbigay o nabigyan umano ng pagkakataon ng ilang mambabatas na maglaan ng daan-daang milyong pisong halaga ng mga proyekto habang binubuo pa lamang ang pambansang budget. Sa salaysay ni Bonoan, umabot umano sa 24 billion pesos ang pondong dumaan sa dating pamunuan ng Senado kung saan nakatanggap umano ang bawat senador ng 500 million pesos hanggang 1 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Itinanggi naman ito ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri at nilinaw na hindi sa kailanman humawak o nagmanipula mula ng listahan ng mga proyekto. Samantala, ipinaalala naman ni Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano na bahagi ng tungkulin ng mga senador ang paghahain ng mga lehitimong amendment para sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Ayon sa mga senador, dumaraan sa itinakdang proseso at mga kinakailangang dokumento ang pagbuo ng pambansang budget. Tiniyak naman ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na magpapatuloy ang mga hakbang upang higpitan pa ang pagbuo ng pambansang budget. Sinabi ni Ejercito na mananatiling bukas sa publiko at mga civil society group ang mga deliberasyon sa mga susunod na budget upang mapalakas ang transparency at maiwasan ang anumang irregularidad.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Muling nagbabala ang Department of Education o DepEd sa lahat ng mga guro at kawanilaban sa paggamit o pagsasangla ng kanilang ATM payroll card bilang garantiya sa anumang pautang o tinatawag na sangla ATM scheme. Sa DepEd Memorandum Number 049 Series of 2026 na inilabas itong August 12, sinabi ng kagawaran na kabilang sa mga high-risk at mapangabusong lending practice ang pagsasangla ng ATM card. Ayon sa DepEd, maaring mauwi ang ganito ang gawain sa hindi kontroladong pag-withdraw ng sahod, paglala ng pagkakautang at posibleng maling paggamit ng personal at sensitibong impormasyon ng mga empleyado. Pinalala rin ng kagawaran na meron ng mga naunang kautusan laban sa ganitong gawain. Nagbabala rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP laban sa mga informal lending scheme na maaaring magpataw ng labsa interes at hindi patas na kondisyon sa mga nangungutang. Kaugnay nito, hinikayat naman ang DepEd ang mga kawani na maging mapanuri sa anumang alok na pautang at tiyaking lehitimo at otorisado ang kanilang mapagkakautangan. Pinaalalahanan din ang mga empleyado na suriing mabuti ang mga tuntunin at kondisyon bago pumasok sa anumang kasunduan upang maiwasan ang labis sa pagkakautang at iba pang posibleng panganib.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Alas 8 na ho ng umaga.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Sabi ko sa inyo, nauuna ang topic natin sa Legal Vibes, ano? Kasi nung huling episode natin, napag-usapan ho natin yan, yung mga pagsasangla ng ATM. Pero siguro ang susunod kong tanong kaugnay nito, pwede bang bawalan ng DepEd ang ating mga kawani ng DepEd na isangla ang kanilang mga ATM? Isa ho yan sa sasagutin ng ating Attorney Will Rivera. Susunod na ang Legal Vibes. Dito lang sa GB99.1, your good vibes, mga ka-vibes. And tabayanan yung susunod ho nating programa, ha? Maganda umaga kay Al Ivy Mendoza Pamintuan, kay Yanis and Johan, nakakagising lamang dahil wala daw silang pasok at ang asawa niyang si Danny Pamintuan na pumasok na ngayon sa trabaho. Good morning sa inyo at buong Pamintuan family. Maya payabak. Kay Daddy Angel Rosal, mamaling kita pa kanu. Po ka rin vendors ning San Nicolas Public Market. Maya payabak po. Kay Crisaline Kunanan, shoutout sa Kunanan family from Salapungan, Angeles City. And happy birthday daw kay Miss Vanjie Malonzo, General Services Officer daw ng ACLGU. Maya payabak and happy birthday kaya ka Ma'am Vanjie Malonzo.
2: It's on the weekend cup.
0: 801, time check brought to you by Somix Advance. Nagbabalik ho ang programa at ang Legal Vibes na after the commercial break. So keep it here.
3: Hey Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz! Hiking kasama ang besties, travel adventure with the fam.
5: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Mag-Enervon C Plus ka na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: all-new, best-ever Enervon. Enervon Z+.
7: This is Jell of
8: Hero, JL, Nate, Mickey of BGYO.
9: And you're currently listening to GV99.1.
10: Your good vibes.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
13: Your good vibes.
14: Your good vibes.
15: I have headache. I have body pain. Pag-2! Pwedeng free.